Basi pemi bali, bisika bozali, bino baye banso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe. Na lo sambo, ezali lokola ma papu mi bale andeke kome ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Moloko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, oh ayo karape alubaka. Yangana na osengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso yangana nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozoyembelai pe ebongolaka mokili mbongola mokili pe abomo na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe yangana osengana yo bisiko zali Telema, beta maboko, kumisa nzambe no, tatola ye. Alléluia!